0: jibene jire sena fedu me bejo mondudu tingango konsi jege taura kula gwaido tene je disne gudo mba runga ngulu tene da dunda gul association le de tupana tento association sage famji da nisino sitne da napa targu oido association le de le to napa targu Iba se da deba dunda negul association apa iba se da wame association toa da do tarda ngo kom presente ro iba kar jaw me kula de boy
1: manzia manda gimna bintu amet ka janga ba mto sage fam lemma ya mundo sage fam je gu logo no occidental le da mama ka kula ke ta kuma bu mundu ya ma ba mundo logo o cas de violence jele violence basée sur le genre dont parler miskene no munde to hospital central gumundu ya
0: ah ta kanjini base sensage fange au jene base y créer jene association lewa akula di base awaje me association de tonwa
1: association de la jenji ndaga la association mbagi mba dojele imoje na ba singa si atobi di do kaga le singa to kaga ga kula alba la imoje na ma akomje ta kanjile sinandu ba kanje godonga konsidele nga me association le jawdana je bula da to jina kum kaje go jdo da rosi o jdo me kele si o jdo lo kula jele si jaw jumbi si jaw jondu no jele dene ma si je se nga ude je gi da no go de kumba go kula ga sa fam je gi majel go kula ga en me je gi na majel le da jumbi si joda lo no le ba jingana kene ba jaw ndang na do ne ga si je gi majel kumba ka ja change de ja tudu halsi wo jingana belle ja kaskunda ne jeng nere no nadal ba na e no le jingana jiga to jindo kum kagu me kai je le sije kum kagu lo kula de sije ne jeng no le jawda lo association le sile nga lo gu de ne jeng bo na kenele do jena don bo na gumba kusane don bo na gumba bon la don bo na gumba da pare wa association sije mu du ne le jawda pare ba pare go association le sile jeng bo na gumba kag ne go le si wo so do mare de egal do sida jiba gu docteur de les sigu boy ne gele de to ici c'est l'amle dans tire dila ne pour le sito magadas
0: maji moda sento sage femme je a targinya goido la fialo daro tenele denegele a carage da dau se kemton a dau dis kaybe da pain hôpital dalton ase ojele se tana banwa se amdo je denege neg nowa a negu oido tenega au se kem da ganganya as karaje no na doji nganje da nganjele das na ya dulsam gran as karaje no se au paje tonwa
1: na jenera jaw se plan d'action le si jira plan d'action le si da plan d'action ku jaw do association du le denege denege ka tolum en jaw do association le denege jingam je na ka tolum ba en jaw chendu baraka je le si jenera julala na i search for mais lo du le kele baba to kele ba dessus baye mbare patare ba jara du kula bi me ka in kula dai de and khile baye yai se ka ile ito sash famul ba sash famle iba ka go doje du wala doje ba kisngab ka den ba jire jinga yel ba o mali yauda chen da do du tobel gumba ka je tono mada ja ne je no le jin ja unda jina kene ya na jina jila go si ka che do ja ula kula go si le dai da jis bi go je le si ja ula kula ba no me gije bebe ni ja jila go si dang dang ja wa sensibilisation do ko ite ja wa sensibilisation me ke eglise je jaw ha sensibilisation mais souk du je ka jaw da yalo nga ego jido constation prénatale da deneje madle ji gogu sens le constation prénatale le ba kadi e visite le OMS le na se deneje kumla ga visite gol so la gol jinejo e gum maji da gol jinejo don mi na nei kala da de visite gol kaka ka mi na nei kala da de visite gol kaka don gol jinejo le yudu nei le dongo kemle dene jema da go to da se semul ba da musu de tel nei go dongo le aba da go da ba nei go go kul ma ko sha de lwa da nei go wole de elbi da ba da sang te go se zauda ha ele ba nei ka ka le dosu me nei go jine jo go nei le o mes le ge ka cha u visit le nei jine jo ha au nei jine jo ka ka nei sole me nei mundala ka wol ka ka me nei mundala ka wol ka ka nga u du nei le da na ngi munda ko dudule aka o kene gol jo da ele ba gol so le ba no a da kai da visit gum majila gol so da ba ile da visit majile ba no me auto gol so da to ne gol le gubo ba no nga lo gu visit la au kene le ba I pass a sumba, some little king gonduka girl, some little daraka girl. That I'll visit labor that the Panaida Eco. The Eco, the Ecopa, ah, some little dara. Da, they call the lap line out of my day. I visit lap line out of my day. Telling that the gynecologist, that told my colored and yabby. But confirmed to some little dara. Da, Nayu Mundaginole, the Nayu Sojanole, that two G some good or dara. Me aka hospital ngana jele kinga ya takingal hospital jego boy ngana jele akinga me ngana jele kinga ya kula kingal ba nga dog gus waji ba ndo jo dana 30000 40000 gus goro ba tag jo pek mole ila wo inga bana kai jo to wo ile akinga singom tu dane ka ku jello ngani ka daka wallo da visit leto ndego majinya visit gu dongo le bana mba ka do se aus kemia wa ko lo se kem da se kem leto kai ngondu se to daga wa visit gu dongo le bana ngabada ko se sante le to maje ka undu o do dun gonle awa na ele ba jawte siti examen je pet mba bolo bo jinga ko kono na ja kan ko kala mba sonye ko kono ka goni le mal formel ba me devis ko mo kuma je na je go jido ka mo si o so mare de je to go jaja fer je kuma je na je go jido mal formation je to go jaja acid folic je no le to kuma je go mala se dongo somdile devis le gosses le deuxième somme, deuxième grossesse, la cauda, jacose, somme, laissez au talk, gum, majewa. C'est somme, arrêtez, ou assez, au talk, yawa. Donc, il y a jacauda, jambodj, mouille, bako, naïaus, ouse, somme, gou, naïso, la jimbodj, mouille, la jacinga, tout, somme, gou, naïso, mais jimbodj, mouille, pas jas, makinga, mouille, is well agua. A girl, he gave up with Moji by Joe Mila, Assel to talk some good name, George and Edeville, Japoza was a question. Then I told Jacaria, I call Abby, Uma Leco, and said, Gosas Lily, Arete. I hear about some day, Lily, and don't cook Jelly Baby. May talk to Lena Gosas, they are it. He had demoralized say. Now, that how card doesn't visit our match. I will let that Jack call some late. Se som la ode gu majewa singa ya skoro som le awa som le la otok majewa do ko gu dan inga yelwa da jakula ibano constation gu gol munda la le aw inga si gumba jakose ngoni le sa umu yawa ngoni la umu yawa aw buje mbaji yawa aw ila ye ka ga ko je yawa se basin le ile se ngo la che le se tadu res ka ngo le che gu majewa da nay munda la le ngaba jaga examen je no le te examine basin le je mba ko se ngoni le se dogu ala unda doga be ka che le se ngola che kene ma je awa wol wo jo to ngola che kene la lo no ba ja kulai to ile ka ji gali le aska ngon che kene ba aska ngon che kene da ile I gol loy bo de ile da kan iman jaga kula se je ku jije jaga kula se je ku ngabi je jaga kula se ngabi je bo de ka jim bon gusu don da dab bolo bon dog ira ku ju baji ba se da finda busa che ka da find me bolo wi de visit du non le ya gogel ba ma logi ke kin do du ba ndo wa se gi ni ne ngon chel da da ba ira ka so blog du logo no ba da ko da na spa ga je ka jindo ku ma da le an kan le ba no da le be ba da na ji da du ji ji doctor le ba no e gi sang bi da visit de comme du sole gumba préparer le action ma de name visit gud mundale dula ina ile akuji se dogu nankari da ile bebe nga yegi de komdu sole da ja kose ne je gida ki kali ndogo gumba aksho malese ne je le to prehe awa se takunji le to maje bo de ka ngole de wa ji awa se ngabi de isnewa na ba dani hospital ka uji wa tusala ja kose isang je mosu je ngawa ika visit le maji ane ta ga le hospital da umal mosu ambudu bu kaida da basira ge mosu bakula eske ause do je da ka mosu jisi do biawa tusa ja kose baba ja tani di kay ndodule donc visite le tonek majia e ne jeli line le dene ke kake akasal ngabe ke kake akasal ko dene je bo dene je nga ko dene je laida kula je kene ko jigam je bo jigam je nga ko jigam je laida kula je kene e ba ku jungon gum maji kilan nanglum aku jungon gu gerne kilan nanglum aku jungon gu me anda gu odo mare da ko to gu do mare bo de kan baru jed amene je mo le ga je la denelen jinga ke ya ta ta ta ta le da aku jungon gu ngon ge ku lu asi to do ga un jinga ke be songo de ga ngo no le che o tal la wo do je da a ngam me ko ba do je a ke ile del ba a ke ile del ta je mo je le a che cha du donc visite le tonen machi
0: machi mam ge ban te chi adi ganje karada balde atalia me da kun kemle se o le to kanwa
1: kemle ganje le ngole bala asele a kun kemle majel ele da lo akulu unda kene no lo akula unja godu gonu bala asele babo un kemle je ginje kare kemle da sange lo guji sange babo jinga da da kwa donje kare kemle da kwa mba nasra bake mineur mineur le as mba kun semul ba mineur le dongon ah da kun semul ba ne nasra ge kagale atele unda méthode contraceptive je le non nangoni le asobal dogire jo me a omos mba na ne vocal ay ngore are un semul indwene je kare undu semul ba iya iya kas mba ko ge kare jingam to sal le iya kas ba ta taid bale bongon ga ala arida ako mengon ga ala gele ta taid ako age namba ko adong engi webo kemel gen doinda ausa mo sa chom ged la di ton se atam tam go di do kuma ga kare ka to yalo tam go di do go su ge en aga naturel ma kumbang gam du ge ka to yalo da dan du ka ga calculer ah dan do bebe le ak jingam to se jingam to se da ko kem do bebe le da jingam to se ka gi kul dan de ya to nolum me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga u lo je do ji do planification familial je mba do to se atam go ji do ko ni kem je ne je no le da la se alba ba ngon ko bal do ge jolo mo sum mara ko kem de anu le jingam da ko kem
0: maji ji pa tar go do ganje ne man de ji tar go da ganje abi anganje kare le da be ya du la de senda de da pana daura avorte male se one lo se majua
1: ngon gubo imbe ya ga avorte male tare wa kenje lom tare wa do bobelum tare wa do nga ken la ya do jo nwe ni tole tare wa do ya lai ma de ma do jo do ul je ma do jo do ul metode contraceptif le de ma na contraceptif da unda na ku jingonol na me na denji ke ka u jingonal de me dengne ambole wa unsom da da tuba kila do jingam du da kunda da mbaru kunda ga e kollu ara ngole to onna ba ta kanjila se la bana di ntollom da sodu ara dula na unu metode le da somle ga ba to manda koi kul moy kul sodu mama wo da kunda mia baba wo da kunda mia marum je da mbadu moy kul sodu da gelen ba ngani da boyo gode da wa da ba to mana na jenje ko jeje la bo jula ko sikene mer mer da ya la sengan sije
0: maji denier mo le kari pa ar de je pele se to ta di ba ula de je karto
1: maji ta de be mo lo na mo da mpa mbanga de be mo lo na o ji do jingam je le kan ji tos kum je do de je le ta de ne ba to gumba yel ta de ne ba to bawul men gum de ne ba to bawul ah kay bu ka o meri de kay bu ko la ko gunta tel be no le to bawul ba men gume ba to baw ah ngangum de ne le to to ne ngang me i chada angume i ngume le ba ku ji ngan je ji gog ne da hilum a ku ji ngan je ji ma ji lo ngan je ji la ku ji lum me i ngume le a ku ji banji je a ku ji azaba je a ku ji ngan je do jo wi mbu ka ah da ngum de ne ba to baw da ka ji ngum de ne ji le de lo kem du je londo du je kajingam dene jele de ngande je ka kajingam de bo jana konde is kino ren ya ngamde la femme est faite pour le foyer dene na to ala ya ngamba kai ngau ba si me kai du non na kajingam de se dene le na na du ngai go jongande da ka ngande le do ta ta nje ko je je lom Gangele Nana Caradam King Bobenoli, Wakua se Caradam to Mamachi, Wakua King da Wakua Bobbe. I will never do not drink Ganga waking Gada. Pa, a Kua Marele O. The Kua Marele to the Utonga. A last year, Flata, last year. Ah, Danga, then I did a Bolobonga, the Busca, don't visit that. Jano visit that Parilla. But I don't visit good visit, let them do not parry. That now do a Nepusan. Now do not the energy, don't know Jed, Parigi Dalba. Jim Busca Dag, then I'll visit that, I'll do visit there. I will tell the out of Talia, out of Kumara and Okumalia, for you can go visit our Logan Dunba.
0: Much merci.
1: Merci, le sien.
0: Ah, Mogne, Jing, Dreme. Senate Dutch and go consider the next door, the man, the Sash Fundy, Dutch Rasa de Culada, Norse Uruguay, Don Negri, Don Gomlo Lutene, Arjuneda, Tammy Credit to Nilm Talus Pajan, Jacundum Gragada, to Nadja, Manan, Jacosanena, Dato Jaman, Merci Yan, the Hugo and Raging Gajanami.
1: Merci, ma soeur.

amotaro ni windi kaide biliga wali amtani kuga gonga yetu se be feuda am yena ni kuda dingju maga jo rato sen kaila blamno akang bal matwar na pil tuna ila gonga di wudo mo chin le biliga ma wadi ya ejam jili ko boni ni way bo mitu wudo da chin kang chuno

ye wa menen da mena radio ta zama ka kara da mito za biri to to man gibe kalal be mazam da man to nam yanu da kunjo ma bilen to to jam mal minit jam nay ba ba ya da kai to to man yo kunge debe yo sigonda da bangani mito faina ayoka bana ban pyad na wal yo ka bana e ma bamli de ne me fora ba da da e ka bu sabi ko bima ka yang ta kin to ma ka da la yo na na to to ma to to za na na yo ba na na zeliyo ko zalma gibe bi ayak bare yo yeto zanma na maka ba nan cham samedi samedi nan zanan jam da tan nama ma fi jouer ba fa fi mam kwa fa bi ma liza dan ban bulu fa gani wala za bete fa gani fa ye be kara ba na zanma ye be zanan bete fa ye to wala na ban salma na ye ka bi maka ye gin yo na dan gani ye pa na fi urbe ka ba ye zabe yo ko zan na ma bian kiyo la anan zan ma fu na ba zan ma fu za dan din zan ma fu yo to ko na ka ba zan na yo yo to zaman ban ka bin technique ta na zan guwa ka bin technique patron ay

ko da madina gidiri go berban ka betene kan ta chufa yama dina Muhammad Nura Zakaria yo zata guayere ban ka ben technique kan president ne gun ka ku sai so bel ma dogo agola ban resident ta da maga fa babi dim jabbi bafi yo na tagallalin sa mamin ne buno guama ga ban bere sermana pe mano maga fa ba ma kabila kana so to zaman mana da ma saba kana tabatana mabam libono kuma bam libono parki a tafali la zakita kuma tafali bi karba fa gabye don boye ka kapana ka giyaya amma na taboma bamata nebe ya datiya yan fi don buriyan ne wala kafali ne wa gaba ayata tambo pene zai afrika da madina agidiru go ber musa da lalliro kafafa labe kuma bam ber sirman ka kina ka bin technique

0: Yo, ayo, yana wata kyanju bir girma bi dan na na to chum jamal minat jamal na ratal dapi babi na la bela sulman do kafa falan so to zama man zama sanaba bai ma da sulman me ga tin bo prime minister sulman na ambassador da ma dina alamai alinata su do kan zapel na minister ma da bo bansal ta kina ya bo wi wala ta kina fama ma pungi mun sign bo bi selyan e ma dina centrafrique Akoyema de Matina Edwige opportune puni ngiza e ngelebe te di ma doyon ko golma do genetrewal ma président a ma pino président sur Centrafrique de Matina professeur Faustin Archange Tuadora ako pino drewal gi président sur mana Marshal Mohamed Idriss Déby Itno gol bo ma bada za taya ko el tebo sliyan e boza jiyo bwa awul e bwada ka bwa ma fabelan e tenenbe na tebuma e ma doma jinu na terman ba yo ministre ma de bo fatuza ma luri ako e dama dina sitak yo menna e docteur sitay no mana e sitak yo mbatna beni ako yo ko gurdo kalfa yama din mandul wa mandul sirayo do kabun ka di zama maka fa ka yama din mandul taki na kumrayo ka zana mafura wala manware su ba zaga kin za ga yan bura ga buto wore no ka makil marbuma aramunu wala bu ma zama ga fiza bwo mazil za bura ko do bu to fa bwaira marbun wasuwa akoye bun ka so tapaye sa tade so ka zama so ga le fama fayin za gardon kanga ha ga zama galle buwaye bun wasu ma won yato ko gurdo ka boka so ga kimin buwaye zama makafa kanga farki zaki Allah na fali bun wasu yidane so bai tamana ayi no afika zama kya fa buwara ko dozu ka fa ka mandul buwata yo bu projet magba dul sir chat na bu jamsu fa za patasaya fanayum patasaya ko gur zadon dira fayebe o dira fayebe mo mulaka so ga gbadul projet uno ko projet monobe fo mazamo na ya ka so donwa ga buzan ma pili wana mono gureza kya fa ma ka zama so ga fu mun balanu fa dan rewo ayeni ko sirchan dira fa ma o ka so ga don ya bai to su mo ministre ma de bonu bo jamsu da ma dino docteur docteur Abdelmajid Abdrahim ako ginye fanata su gurta fa buwaye ka jitala panya na fali buma zamo ta yinfa fa yabe za sirchade kama talata sirchad ako lana ya kaso labzanay yo pe sirmanta gapete chi maye lanta ako ye damamo dina ako dama dina Nardos Bekele Thomas ako jebo na bu forum ma bu East Africa na bu Bikin ko guru ako ye secretary general ma bazama dina wada Nepad ko guru da wuta su fa po bu ma agumunu ba dai kaje kan zapel na minister Mahmud bu na bu Jafali ko kanda zapel kine dolan ta super bureau ai akoye da madina Amir Idris Kurda fer bute gaki ta so won ta bo parki bo mu fawo za gwaza madin ne padun parki yayar ne yal no ka so ga gbadur sir chade gol manai do fa ne o yana ma yabe sir chat ta bang bal ga pili manobe afika zam so ga gbadur gbera buwata faneo bu manna ka zama so ga yin ka so ga gbadul za sirchar no manaye kanda za peliki ta su buwata yo bai sirmanta ga pili zama mu ka faka yama dina gan a su prefecture ma bakturoyo ko gole zama mu ka faka ga ha groupement ma de bo na bo poso par anno ko golza rawo algaza za fa dan da fa mamo ga ka gbadul fa ka so doni ka so palwo ma de wo bang su na fali ya ma don ga ga pili wo angren re wo ko gul to lang an to ma zama ga ga ba jul gun na so yin da na fa gun ta ko gur da ma di na zalap tu a ko yi da ma mo kalfa piliye na boron so zawo za de angren re wo ko zo ya kar so liza aka so ga nyeni ko na ta to a ko yi to ma li ma mo don ka zama so ga ta so pal a ga bansar marga ga filno ta na fali zama ta do ya ba fa kanga ma zan ya ka so ga do ya no so gud ma hola e ta gba jolla ma wa palita afi bu ma kana ta akoyon yo directeur general ma agent chargent de presse akoye atpe de ma dino isen e bosque e camis togwe te so don de fayebe Nedul zama selishin fayebe fonwa fano te kina darwal ma ka zama so nwa farata talalan anota ko do de fawo murmur bo ye bai ko ta don soko afikanaka na tanata député ma département ma nian ma niam yo na délégué ma gouvernement mamad do ye po province ma mayo ke bi ma Mamertum Zanini. Yo, na député, Mamo Donyep, po la po province. Mamo Kafak Mayokibi, Mafak Mayokibi, Mamertum Lilta. Yo, député, département de Ceylon, de Mamfa Gam, de Mayelan, et si, Fak, de Mamayokibi, Mamertum Lili, Tikid Mamertum Zanendan. Ko gure zara wun tereza tere kia zona dan shiga bu towaye. Ko gure tere bu faya bu tokta bono. Ka fani depute ma departement ma gamon. So na delege general ma gouvernement ma bu province ma yo ke bi ma mle chom zanini. Na dabamo kabo golampo province ma yo ke bi ma mle chom lilta. Ko zara wun tere ki ka so ga kya yin. Za ta huwa su gana fali dene ta kya inra ya ba gani ko ya ba si jubwewe wala ya ba lang ta si jubwe neno malzaka ta nanam na bu huwa su ya afrika za zamalam na bu huwa su yon ka zona dan maka huwa su bo ka fuma guvalama moga jab tenini ka su inye ye se chadeon ka dabono ma piwaka bu maka na kana tana akwa ya huwa bema ujuri brebe mito za eza dan na bam bam président ka sai shin lan ma ya za bita cabine technique
1: toba fulan da dani le kale da de varan me de le sofu ta me de bana ta da toba fulan ru mala Nada me dire taula me dire so ta mire galla dire raja ni mo we kana mo we bana da we da kale we da mo we bana we mo da fa do pa mali da mo ba mo ya pa mo mo zo ni mo ba ba sha la sa mo ba mo ya pa mo mo zo ni ka ka ka si mo ma mo me bu do ka mo mo I'm going to go to the hospital.

Assalamu alaikum na isa kan yi zamin da haka karkara wanda ya jire wanda ba daura da jirga gano gajiyar da kitin na wurin nan san da talmi da nemma ni kana ramazan na kan yi wakka kiya tolara ga dubki yo agyo araka yo wallar ngar da wajen kullu yo Allah bende piri di wala kuma ndo yin kwani ya ngar da sabbi so mu kala ko kare kan mutan na barga mun san jin wala kula da kabin da tekni mun wala tan mun ka sirri mutan na barga mun san jin kuma mun jara lungi kan ga yarna ilungi kan ga agidi rigobert ay tan ma jara lungi i kan ga dai wo lingi kan mahmad nur zakaria yang na jai kuran wara ya wonde dai ya du ngata mikro gafi habar ngam nu san jogo kiri ga ibrahim mamad mumi ngam ko mal no kabin teknik.

naman ngaranan hurongri hilal dingi kede kada ya gan namana ilan halge dai kidengi kede kada ang miyo ngi hili su ikuru bare mayo halnge dai dran yani kidayu miyo ngi kede munaza mangge yurwadan gada halnge anni kidaw su ngaran ya ndar kecila yuran de dran goya mana yande kecila garan yo inge dai dan go nal naman yoy go gete ngire namun go miyo ngi dran na undi biltin dran go yana teli ngaran nga halnge dai ikene miyo alama ngi yukula daw yoy ikeren kider kan kan de dran go yama ngi yen kide korodan ngi miyo ONG ngi dai ikeren nga yama yaj gen kider ngi cara proje suet yoy ngi dai dran yen kider gete yoy ngi lu ngi cana sekreter nga kol de nga dai undi province ngi wadi fira yoy ngi na ci na dan chobono ngire miyo go dai ikeren di ngi kede kada ngal ma kiden gi amang dran go yan korodan muru fayda yoy yego wate habar ngamono tara medene mingi na rama sundu sayna akanyu tolor kalkalla sayna kiya tolor haga du kiya gara kayam ko imbarna agidi gran tolu muno kaset haddo mu ko yamum ragno kabin technique.

wala sai sigi a wan lo de sai mam te da mbir ya si gir ko jani kinge ko to ngine srom o bay to gir ko jambay re se mo ngine mark yik nu jim go to rachel ngine nelem go to ngine bernice bay gol meme sebastien bay barum bruno bay barum salon kalimbay sem meuno Esther akei kinjira be Mathias wajik lari ji rode nepi de manda marande ngdu ndon ndon not na naun kum ko ngai kade ne nan birkla yo di birkla yo ngon de kedenga make ngo ka de ngon nande go ko de ni kinu juudu azor nu juudu azor ni rin ke abar ni ngai ne papu ade nu ji wudu azor kuto kembe kinjamet la ko ko tigi mehe na jie ko ko njike meto adi ndo jiri ni bai kem labdan ko boko kembe ki njama tla dinga tuji ko mo ikran te beru krayon to nan ti singe de ko malang ko be balu mundu o njama na tla nan mandang yi ko mbai njingam o be de ake yi ko kam yo potifar o yi ko makinga lar be yo manda njin malang di kembe ko be balu mo yi ko mbai rane teodor njike mbe gosbe da ta ke bay gam roboam ndikambe ko bongor to nden ci kalen nge ko to ning ti ndo len jadi ndo ko to joye na ji ni bay do bad ko to kara to lo ko ando taba to kam do gire dari quartier jaguati re robia o tar americain ko no nge lo yoni no sit no ka de njir nge ko to no ban lo ko maji kam kombi yante kala se mbir ko ta tol ta tem to de madasi atele ka oro ko jarata un pa ko gir ko jarata ko do